0: Samantha Nali Hari sa Dalamay Pamarindang Malay.
1: Sigulay sa Jalay.